namin ang subdivision de manibus tuis sa dao de may glorium namin isui adiutritatem ko opinus transit yes quick let's see isui sante.